Tolabina cha ai hakna nangi khuya khada khurumjari he taibang sembi bamapu yolabada kanbiu lalabada ngakbiu nangi yathang adu tapu takbiu ni tolabi aingonda

Nang gising laban nirmal tana, thamoy pumba inghali, pang labi na naibushu thawzal biyo, miku pungja animagta, hey Rama.

ngasi numidang pung tarik kami ni nifu mga chat pamatam da thamjari district newsletter da ukrul jila gi chithi good evening manipur thamjari ngasi numidang pung tarik kami ni yang khai matami sei lanthok jagani ngasi numidang pung mapan ga minit manga ngasi numidang pung tara git thamjari

Tahan jari ba isay siga luinana, matanga sida laybang ing ba isay sandok jubay lotion jari. Hauziga mug tabi rasi, tongan-tongan ba sa isag pasing da gilaw kachaba manipuri matamishay. Kudol gi ahan ba da tabi rasi, oinam Swami Kumar Singhi Khonjil da, lay tombina sa iring ba matamishay.

Tahan jari ba isa ya siga luina na matanga sida mata misai sandok joba lo shin jari. Adum na thawram tabiri ba si Akashvani Imphal dagini.